1989 August ki tang 15 da Akash Bani Imphal hodokhi matandudagi ngasi phawba Akash Bani Imphal na Manipur ki tongan tongan bi sei makhal singi asauba phambak amasu pidna lakli tongan tongan ba sei hekta saidada ekoina tadun lakli pena gi sei hek nat isei gi sanda kunung isei gi saida film isei matam isei gi sur sei saksing saikhal saisat punamak matam ama natraga amada asaiba wakma kabi khorjai suba kayana sairing lamba saisem lamba ngaktani asigumba sairing ba asaiba kayagi sairolda lamthok chaba ikhoi gi thoramni asaiba gi sairol

0: 나하룰기 콘질기 토름 따비 리베싱보 아동미마르 비점 찌따른진에 따라 목시리 구름제리 나시기 토름다 부드는 락시리 풋볼마 사나다 매스 레피넬로 리베 토당 하이베기 마땅다 어자 자답센다 허범 former referee instructor All India Football Federation ga unajere ga wariwatai sanajaba yahan han mamutara wacha jadap chandra habombo ngasi tharam se taram okseri
1: yahan ju tabi bepuna mapu kai khun ba ma de ta taram okseri
0: awacha yahan han awacha de khang jening si match referee have si karamba makha gi profession have si matang hana thambiram
1: ta seng badi akoi gi sana ba masana khuding makta match asi gi soyangam ara la hui masi control taunaba referee ma lai aduga maroina football da di aina football gi matang da panjarabada game ama saukhana ba hona bada akoi gi basic pillar haidana akoi gi makhong mari lai football da makhong mari se akoi gi apaba administration aduga apaba coaching aduga akoi gi apaba medical facilities aduga mari subada akoi referees ne haibi smaina se mari sina akoi administration coaching aduga medical aduga referees have sina basic pillar mari ne hai aduga mari sigi manung da akoi administration coaching aduga medical se yaudra phawda adum akoi masi masi da adum sanaba khonaba competition ma taw se adum thengne aduga hojiki hai pillar mari si manung da referee have sima yaudra gade match ma tournament ma competition ma tauba hai si akoi gi masi sungoi wai thokte aduna mayam si manung da akoi gi khwai digi maru wai ba pillars hai referee hai ba sine hai ba sima aina ahan mong ta tham ja gi
0: yam nungai se sa ru ko makha tanum khang jining se akoi gi football amagi match referee hai ba si karam ore ka da gi masi matang thus tham bi ho
1: akoi gi football da di ta seng ba di sana ba masana du gi akoi gi ta seng na sana rak ba ada masana dugi magi manung amadi mapan gi oiba koi saklon sing khangba mi sing aduna re free wora padi yamna di fai aduga masi akoi gi internationally yeng bakanta akoi taseng na sanarakpa haibadu natraga su akoi gi masana sida thawai yauba aduga masi da makta magi tarka laiba fitness knowledge aduga training phangba mipung khudimak atmak referee oi bai aina matang sida panjari ba jigi mata maram di kaino ta akoi gi jack taylor haidana 1974 ki FIFA World Cup ki final match Germany amadi Holland ani sanaba match conduct tau gi ba referee masamak se ma kaidongai da football player amoin horakte masama azma patient nam oina horay adu masanu aina ba masagi sajen gi oina nungti gi walking chatpa adu sanabung ama mana akoi ba saliba akoi sanabung du da player angang mai am sanaba du gi sum akoi gi man ahla moina mana jieng bada u jaba khangja ba dui matuina khusal lama paira ga ad minus sum game da supervise da work conduct da wasum tau badagi ma se last da world cup ki level da aduga mu final match da work chu khong ba ngam ba adugum ba akoi gi europe ki england gi quite gi favor refereeing manung da ma adu ma oi ge ba aduna akoi referee ma oi ge hai tar di profession si da yam dedicate tau ba yam pam jena yam honan ning na thawa yaung na sanga pa hai ba duna hena aduga fitness yamna leiba hai baduna hena maru oire hai jani
0: ada miyo yamna akhogi mess referee simu ojegi na tagare referee singlam sita pa mena singla ke

0: Ibima, nanai nubida patra do pinabiu. Karigi adomne sing honbiga dagi.
1: Hando hazira. Patra sitado. Ainangina ting pamdre.
0: Saubigano. Ibima gina ting panganaba, aib unbira kibani.
1: Aigi ting panganaba. Hogzitinang. Ismaili mama oirabanina. Nabungogi minung siyama di thawjalsu nang napula phangletana aidum nangina tieng pangla batari
0: minung si thawjal ibema aina kariya kai bataw bayau khrabage smile di naya thang inbada aina poksakhi batani
1: taning di aina ngu su uning di aya ba mapiru bagidamak haujikti aigi oiram ba pumnamak nang loina mullabanat
0: ibema
1: tukachai nangu mi minaini bi amanadi Kudong Java Amapangbada Karigi Kuzeng Tumna Tingziloidagi. Aina nawanda ayaba pikibadi sokna dangi angang du kaktagini. Aduga ipuro ibabu nangi pungoi oirodi haiki dena ai.
0: Ibema ngasi paubada ayak hadongi ipuro ibabu ngat na pauba yang jakidri. Anganga sidi nahaki apambado aina inbada pangjakibani. Isasu adongi minaini. Isa sisu adongi hakni. Hujiksu minahe manamapugi atang innanab aina sem sajare.
1: Kap laugduna sem sajare nganganu. Mapuna saan bahoy di manap ta kun matabadi. Nahak lady pawadi ayak puathabahay badu oiraroy. Kap oiraroy. Namana sa animak yumma si thadokduna thap na chathigadabadi.
0: Ay, amang gabata pamdre. Pamdre. Smile
1: Naru adu pok thok laga jungle dalang thok laga su aigi kusini nang se aigi minnai ni minnai
0: ibema aibu phubiu aibu chaibiu pendri phawa warak piu aduka yamma sidagi chatlo haiba wahe adu tadi tak pigano aibu gak piu
1: tumi layo aibu minnai tu ot nei bitahan kan hak na sana khang yamma si thadoko
0: ibema
1: anga anga Angang asin amaram oira gane aigi thamoi gi mai sa so hengalak leba minna ini bi gi sa sa ai pandre pandre ai pandre
2: sara nahak na tauri ba sibu sum libra nahak se allah gi nabi asan ba manaya magi nupi ni ko
1: haujiti mahak aigi ek na bani ek na babu karam na nung sigadagi
2: hazira

mi nai no bi wai jara basu ing na chik na len jaram bi hajira gi punsi ngasi di karam banung dam ko na in silak tu na no lai ta pam kang draba punsi gi tangka amada to labi ai bu tungan bi ri ba hey allah hajira bu mi nai wai na mi ka polan basi na pendra tu na Minai nubi ay gigad pada nga nga mapisin bido na ibo loy ba na ay danawahan bili ba. Asukan ba may sasibu. Tol labi gilay bag tatang jen doon na sumag kang o hay brane hey Allah. Himagi mo. Himagi smay. Tulo. Tuklo na himagi bungo. Minay na biya mabuna maaway na pangjaro ba na? Nang su, nga si diya po papantaw mag na suharaw na konja ba pangreda na. Tuwala bi mapoga si na itantagi may tsagpudo na si jaram gada ba bu. Nga si di isagi wakar na imasi ibang amloy daw re imagi smile. Che, tumo che, imagis mai, tumo, imahum sungge, tumo.

0: Dom'ta cremale. Cari gomba. I mai sabu yom masi dagi. Awo ina na tan thok pira badi. Ma pam kadai dano. Kanagi marum dano. Aina saidang do nei sabu sao bangai ro gata pa. Cari no. Cari no sara. Nang nai bu na puroi bada nika tau bidu na. Ai bu mama wai halipa. Aduh kang Asina, lanjut rabi ayi bu potha balai itna mukka pan biri. Masih bu mina ayam ada ma puna thambi gada ma minung sia duro.
1: Hazira, smile di tung krabra.
0: Ya Nabi, najai bu ngot tumba tham jaram bani. Ating bayi ngasida. Nanai nubi ki inagta. Ibi mana kangkrabadi.
1: Hazira. Nangi awab apum namak ay kangi. Allah ki hukum mamadi shoydan lakhi gani. Nang huwag nuku.
0: Minai giri. Mapu gi hukum in bataban. Hai gumbi amagidi tamoy gi apamba ning balay pamthokte.
1: Khang bakalu. Khang bakan basingi mana adi nom naira roi jab sir ba matungi pun si eduda awang bai jet ki phida allah na thorang tau duna tham krabani
0: lengsin bikro athieng bai ngasida asum nei nak taleram ba se sara na thek na krabadi adom shu soi dana mai sa lang lagani
1: hazira nangsi Aigi smile gi mama natran.
0: Ay kari mata wadre. Aibu sembiragli ba mahagna insin bi ba lambi kuding magta. Ningai tau dana chatna naba. Taurang tau jere harjirana.
1: Hazira. Sabar leibi. Akhang kan bi nangmu awang ba thakta Allah na thangat pishan. Nangi damak aina Allah da Hai je dunia terlayan, tenggelam. Tum jauh rosak.

0: Nothing! Ay, ini madu bu karam na pang thok kadege. Hey Allah, masih unangi karam bersangyeng no, karam bersangyeng no.
1: Ya Ibrahim, atiang mahing nasida. Karam mawa pamle rabagi.
0: Shara, Allah agi hukum warabasu ikut mak na karam na mabu.
1: Allah agi nabi, amuk tetap tabiko. Mara madu ayon na sukangan biyo.
0: Shara, nabi gi mangdia cumbane. Ngasih gi mamangda anirak ai gi mangda kurbani tau Ibrahim. Hai na hairam. Ahan mamangda ain uccham kurbani tau khi. Anirak subada muksu hairam mi. Madu da su ain uccani ga muk kurbani tau khi dana. Aduga. Aduga ngasih su amuk. Nang na khwai di gi nungsi ba porchak na kurbani tau Ibrahim. Asum na hairam mi ne.
1: Ya Allah. Karam mamawum no. Karibu kurbani tau batahari bagi.
0: Atai yang mabu nanti ni sara. Aigi thawai gi masjid kamu oiri bama kilaman engon ton tu nalai riba. Aigi smile guni ne aigi smile.
1: Hei kuda, masih bu nahak ki karam bacang yang no.
0: Karam nah hajirada, naca bu kurbani tau batahari hai rugani. Smile, smile, aini yok cerak ki bayi sanatte.
1: Aigi pun sili nami dang wai sida phangjari ba aigi itani pa Ishak oina kurbani taubi Ismail bu hengan bi aidi hazira dalan khab
0: yar hoy aigi khwai de nun si jabadi taibang pum si de Ismail ni hazira hazira nangi narai ba kasi bu kari no kadai kadai sha aigi thang pi hu aigi utching to aiha gaugi mak chat pata bani natrabadi thamoi seng de hai duna aigi smile bu kurbani tau bada allah na lobi khid bai hai
1: he allah gi nabi oi rak kadab khodi mak khang badi allah ta ni
2: ima gi smile
3: ima
2: yengoi ngasidi nangi abajan bune imana mangda urami soidana lakpa yai ngasidi baba janbu lekhi daba yaro haidana khamko
3: ima aigi ipadi nabini haibdai aina popodagi ngasi phaugda ipabu nomata sumasa urakchi adubu ipani haiduna chaukhraba alagi nabi dugi manakta aina karamna oina jabangamgadagi ma
2: apang basidi Mapa masagi marak tabu karam basamban khabagi. Nangna mapung marai pharam basi ubada. Baba jana kaya da harau jagani.
3: Aduga karigino ima. Asukui ba matam se phauba. Ima ichabu nong mata phauba su yeng biradana thambiri ba. Ai baba janbu warawi ma.
2: Apang basi di adum nai hai di. Allah gi hukum dagi tungi mirol singi da makta. Allah di ngammi haibadu khanghannuna ba imai sabu kana su leitaba mapham ma sida hunduk lamlaga hinghan bangammi haina takli bani adum na hai heide koi ma gi smile
3: ai gi wakhanna ona krema ai bu alana phabi desin
2: haujik sune allah gi hukum ni hairabadi singna ba leitana inga dabani
3: hoi ma baba jan laglabadi ai bu thinthadana kaurau ko aina charam basi ubada mahakna soidan harau gani koi ma Ima, baba jana lak labadi, ima ijabu lau balak woi basu yai. Aduhai di ima, nang chat loi dra.
2: Pare pare, chana jaruro. Ima na hek ta kau rakki.
3: Hoi ima.
0: Hazira! Hazira!
2: Ya Nabi Yullah, anirak shubha woi na nasabu yang shinbaleng birakli. Sangsin biro.
0: Smile di.
2: Laglani. Smile pakhang pungkak pharakli. Hang duna talairi ba mapabu ubada soidana harau jaragan. Ut mathak tagi kumtha birakho.
0: Hazira. Smile bu kauro. Ahan ba phijol selhalu. Manam nungsi ba thau taibiyo. Icha ga loinana chakle namasa ba satka dauri ban.
2: Smile, imagi smile. Baba jan lagle. Baba jan na isabu saklin saba chatpada puna na balau balagli ye. Ima iru jabira gila o.
0: He Allah. Nangi athangbu inna na ba isabu nga sidi kut magna mangak talen batar. Naha ki hukum pangthok laba matungda. Hawaii yahog dhruva ichaagi ii teraba mai thonga dhubu udri ngay ta. Aigi mip ani miksibu sunahak namam bahay bado wayan biyuko.
3: Aslamu alaikum. He alagi nabi.
0: Wa alaikum salam. Ya Ismail.

0: Nahak tana oihan mani. Asi gumba miku asi tabu ngai rak pada. Asi rana kaya ada wajar akib.
1: Hey, Hakira!
0: Kanano?
1: Hey, aini, nangka toki ka? Hey, nangki na tayo ispahin mo pa ang puri pa chay! Chaklin, chaba na ke! Mahak lendo no kurbani taong na ba puri pa nina!
0: Taning de! Chirol tauri ba na hakanano?
1: Ay! Ay! Ay, shaitan eh! Shaitan!
0: Chakro chalo, mardut! Chakro chalo! Mapanabu masalin mahu na bra! Nang takra bra!
1: Hey! Tadaw! Alagi hukum na ni hajira! Chalo! Chilo na! Natabu chien na mulhuru to ne!
0: Kariyaba! Alagi hukum dagi!
1: Mani! Alagi hukum dagi ne!
0: Oh! Alhamdulillah! Alhamdulillah! Allah ke hukum moira badi aisho aisho rajini yare
2: ha
0: yare aisho ta sheik na yare
1: manas diya dena ai mang lage ai mang lage ai paide ina chugai banam le
3: Ismail Wara bra.
4: Ipaga hanbo unabu numitabu karam na wabu kangadage.
1: Hey, Ibrahim! Nang chiming chikamunde! Mangu madahan na wagi tamang nang na natamakbu! Lien gitori! Nang che! Nang che wakale mamirte! Apang mamini!
5: Hey, sat kosalo mardur!
1: Adu kalo! Adu kalo, Ibrahim! Hayang tung imiyo sing nanang buna talim ni Haidra kang na hubata ba? Nang kalo!
5: Sat kro hara di sat kro dano! Masit masit nung masino!
1: Ay mang hake! Ay mang hake!
4: Kari toro bagi baba jan?
5: Kay si tau di. Ay mang da kan na salo. Kan na salo.
1: Ay. Hantak di. Ismail da tau jalan rin yang lage. Hey. Ismail. Nang napan puri bese, tak lian cakap nak cint he, nang lian tu na, minagi lemah ngasih kurbani tahun dua puri bini, nang kira, nang kelau lo, nang kelau lo.
4: Hei angau ba, nang bukan ano, mapan abu masa lian ba, nang ukrabra.
1: Alagi hukum dekini, nang bukan ngan tori bese, napan nang bukan tori bini he.
4: Kari, alagi hukum. Alagi hukum dagi oirabadi aiha chamarak sina bathorang tawre
5: mardut sina nga nga sida chirol tawre masit masit nong pa ka sina natin kali khangla bra shaitan taibang nga sida lairi ba makai nong pa makha sida nang kali kro
4: kadai tan chat ka duri bano baba jan
5: yaure yaure smile nang Nang sabar tau, ipa wakra hai ke. Allah nang bu kurbani tau hai na han na hai rak padagi. Minagi lamhang si de ipa nang bu purak liban. Nah, kari kan bagi Ismail.
4: Allah agi hukum dagi oira badi. Ayak su harau na yajari.
5: Adudi nahak, nahak sem saro. Syaitan giciro lak tringai ta.
4: Ipa ibu muda wapam keradi thamjani.
5: Hayu, hayu karino.
4: Ahan benda, ayi kongkut ase punsin biu. Maram di, cina phaurak benda. Ipa agi hak sangda kongkut sina thengkrabadi. Bebar lay tawani laukini. Anisu benda, ipa agi mai ado ayi giro mal asina kupsin biu. Maram di. Aigi mai thongbu uraga nacha gi nungsi bana pun khiduna aibu len bangam khidabai ahum subada aigi ee tairaba phurit ado imada sinabiu madubu uraga allah gi damakta ismail bu kurbani taukre haina chauthok chasan baba jan aidi sem sa

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, can I be Rabano? Amutanga hai biu, pasana tabo gamdre.
1: Bodegi maya se Victoria.
0: Victoria. Hoi. Victoria, kari wafam pukat pining bano ga se good afternoon ladies ki thawram se da.
1: Asgasi
0: de haan mani phone pang biba. Adu di wafam maya mama leram ga daba maliko, phong dok ning ba. Kai kai wafam no maya puna tami na rase. I'm going to
1: go
0: to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the
1: hoi
0: adu phone king jalo na phone fang da bese phone try di adum tawraga ai khoi tan chana da na chana da badagi phang na da bo oidori ra try to bidabro bro
1: phone di am try to we jum da lai sari dagi am dom shong phang da nga si di phang ma de da
0: lai sari ngai dagi phone try to rok pase hojik se yum pala matung da phang ya hai bi bane ba
1: at oh
0: icha di ka lai bi ra ge
1: sama khatang ari ki
0: Oh, class kya kar ge? Jase.
1: Tina sari ka da ngari yais na ka.
0: Oh. Adu de yais na lak pada ge am lep ka phabo oi ba oi ri ni ko Victoria se.
1: Oh.
0: Adu de Victoria.
1: Ke ge ba sa nu pin zale.
0: Oh.
1: Kya ka we.
0: Oh oh oh. Ichi ge haidi mau masel oi doi ba.
1: Oh, koi mau se koi banga oi ba.
0: Oh, yam nungai rong da ma mali ko.
1: Mm. Koi ti han na men pe ko we.
0: Hai bi.
1: Koi dang pung da ma tu ba ro pa. Se dong de di wa ta ra ti sa ba.
0: Oh, adu de koi itili nau hai ba ta re. Tongan tongan ba yum nak sa gai de gi ongak pa tongan tongan ba lam de gi hai di la aga. Pun na le mi na ra ba itili nau manga ne ba huzik le mi nei se ko. Oh. Hoi, adu kai kai hai di tongan tongan ba koi gi itili nau ikoi gi yum da ipam da itom da pok pa na traga itili nau yam da ba imung de gi horok pa gum boi raga suka hai di smaina yum mama da laibak na tamam da na mayam pun na ga pun min na ba phang basa kai ga di fo game tang ta zani ngi
1: koi di yam nunga ai da yum de tan da poe ba ko
0: mhm
1: ada koi sita koi ma koi upai ma sino manga ne ba
0: o itom da poe hai sinu pi da gi nu pa da gi itom da oi ba
1: na te ai yum da ipam da
0: hoi hoi
1: Oh, si dana koi manga po ba
0: hai di ipam da ne Victoria ge chili nau se itom dani hai se nupa nupa su yau da bai di oh itom da yam chana na su hangure ise ko hoi hai view hai view
1: da koi se de koi mui nupa manga ne ba
0: mhm
1: koi te yan do mui ro ko we
0: oh
1: as koi pula koi sa tha ma da koi pula ta khun da sa pula pula sa yam nungai da koi
0: yam nungai ta sa da to ga nam ta sa na da na pun na dum chami na ri na ta sa ba se yam na nungai ba ma phaw wi ko hai di chili nau yam je da ba Victoria da ai gi ichili nau ko hai di itai mai amama leiram ba aduga inau nu pana ching ba aduga kai hai tare ai gi pokmi nadra ba su inau nu pi de gi ichi mai amama ka su phang ba loina mi namba mai am pun na hing min na ba phang ba se yam na nungai rong ga da ba su male
1: nungai ko di at mai am di na ko koi koi mo jing jing gi ma tom tom jo ba na ba
0: hoi hoi ado radio su pun na puna tamin nei hai da na su hai wiki ko victoria na Hoi, how's it? Inak to puna paminari bro.
1: Aw lai ai na ri dio de kan la le kwiti na ai dinga wi dinga wi na nga wi.
0: Hoi hoi.
1: Wa ri dio jang ngao we mo go.
0: Hoi.
1: Ti li do.

0: Awo di si jenar ti nga tung batang jerak ti. Ando ba yung sabi yata ba gaya di lay na di sama di sama ay di kaya tar sama kaya na na ba mini ba yun?
1: Hoy hoy.
0: Ando ba ay na ay di sa di siya maloy re ando ba isu kara lay kwa sa kana jina niwa na po pa gapiba na po pang kagang tambiran ni ando ba may jindi kala ka matang kara ay ba di yam nungay na lay ning bagi kung siya madi
1: lay bi kita unih nungay na hoy hoy wakal nungay na lay kita unih hoy
0: yam adila ko ite yun ba kundi nagse nupa oro nupi oro loy na magtaw ay hay badi nati ay kujung kito kalaga loy na mula ina badaw na taw ay ko tungi awas hadi yam chow jara kaju helgi yam chang gidi ko sukan da ba ay tarik ko
1: acum ba magni
0: ado ay na kaga di siya to thukmi o mga tungak Siapa yang dia orang kelihatan di halat dia, inau nanti tu jauh halat dia tu siapa ni ko? Entah tu nak ini lain mana ngau tu nak?
1: Hoi hoi.
0: Entah nak ingat nak tahu kita problem tu.
1: Mana?
0: Ia ikut yang maksud tahu ni tu bagi mana semua orang tu. Ia am doa ni.
1: Hoi hoi. Ia am nama hoi. Ia am nama pasal bawa faham ni imasana tu bina pukat pira isi. Hoi. Entah nak koi hai na basule. Koi degi atau iba landi hakjang pabani hai dana. Aina pun sigi kahit arecat libalambi sada pandam amamam. Disoi dana mayam pun nama maksud hamna raga cak na bengak tani. Adu bu hakjang ipibam na pacelak taba na ayek gawra agadi pandam kuding makto. Adi emba tadori beneba. Adu na isa bu yam na luna nungsi na kanja ba isa kita makta kalagadi atau pagi su amu kan base ngamakadori bene kalagadori beneba. Adu na isa isa si adu ma matam gioi na koi na ana bagi chaitheng do phangaba kanda da mayam se adumak chana base sinatana koi gi naraktri ngai da su section thorang lokhat piba aduga matam matam gi oina gari koi na workshop ta changba do maina ai koi koi gi yamna mamal yam bahak chang sibu ai koi doctor da tana biraga ana e kya lakada ba da gi ngak thokpa aduga kari kari problem na chingba isa se da leira bage haibana chingba do matam matam gi check up tau biraga di yamna apha badu oigani haidana koi ana bagi chaitheng phangaba imasana tumbina adugi nuai ta mai amda phangbani na haibirak pani yam namak nuai jai imasana tumbisu ana yek pum namak tagi haidi kokpoi dana yam na nuai ba punsi merel isu myam ga loina duna punsi nong sangna leibu oi biu haibo afam se akashwani imphalgi mai kai degi thamjeri hoi thagajeri
2: Sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio 15 plus safety features including 6 airbags, Next Gen K-Series 1.0 litre dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
3: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
1: Hello? Hello?

0: Hello.
1: Hello. Hello. Good afternoon, madam.
0: Good afternoon. Kana oi biro bano?
1: Madam, ay oi ngam o ni kay dagi ko jo mong biro ni tanin ni.
0: Anita.
1: Aw na.
0: Mhm. Kam do biri bagi Anita.
1: Madam, ngai di.
0: Hoy. Ngasi kari wa fam bukat pining bano.
1: Ma'am, ay na hajining bi se koi gi oi ngi ari di o china. Koi gi matam to na magka koi madrasa oiro imuyu oiro ni matam tuna makira koi gi chando gi ba dal mal
0: hoy
1: yam na ke hen yam nunga je ba matam matam de gi
0: oiro chana chana na ni mini mitugi
1: na chi ma chi itki tha dira ko de nunga je ni ba akai gi ba ti ba ti apun na pulla kan da
0: oiro mani mani
1: de jo pun li ha ge chi ta ko chi da akai ne yam nunga ba ma phau je ni da
0: hoy hoy
1: aje de ye aina su adunai na matam pe namang ke suma ta matang ji oi ga khaji ga ti na ma ji na bu oi ga
0: khaji ni mi ching
1: khang na ga matam
0: khai ga ta mai hrao sing khoi hoi
1: ha bi da ga a chan jo pi ga gan ga khaji all india ri de che khaji apun ba ji oi na a khaji yam nga ai na khaji chhoi da ngam da ga all india ri de ji apun ka he na su phaja ga shang ga to oi

0: Hello.
1: Hello.
0: Tazare kanao ibiro bano.
1: Hello.
0: Tazare. Neha.
1: Ahoy.
0: Mhm. Neha kai do ibiro mino.
1: Megamai tum si nasi cha si le na.
0: Oh.
1: Kakalum bani na de ridu he hai ridu mo he ho de try tum to lom bale.
0: Mhm. Kai phi no sabi do isba. Hello.
1: Kano kui tanang tapido.
0: Mhm.
1: Wan KP ni da.
0: Oh, Wan KP oi dui ba. Mhm. Adu Wan KP sa ba se kyam kui lagi sa sabirak pasi ba. Hello.
1: Wan KP je yang kano kui na di sa tri bo kome da.
0: Mhm.
1: Aje tu ni, ni am tu ini kita bangam desi makan dari kalau school gumbang ha, atau tu sengba, jadi sama tu ni ha sengba tu tu ha ha, kan cajer bni am na tu ini kui je dia ini cajer bni.
0: Oh, ini ada ke asu bila ba?
1: Ya, angang home tu jadi ni dah.
0: Oh, kelas ke apa tu mungkin angang sengse?
1: Angang ahen na kelas handai trip kadi ba?
0: Mhm.
1: Juga amana eight.
0: Oh.
1: Jadi ama atau bisina kizi.
0: Oh, aduh di kelas 12 ke karak pahai siam kup na sena da bayada ba matang ama di oiri ni kwa. Kam daun na di angang sing se sena biri ba aduh sum tang taza hoge.
1: Kari ba taza hoge na gawam ka.
0: Icha sing se kam daun na sena biri pi se sana sana kam daun na icha sing galoi na biri hai ba do ang tang hai biram mo hai za ba.
1: Angang je mo iskul ke ayu te mo ji saba tabo kai kai oi mo chen laga mo iskul chalang kha chalang kha ba ma tung na ha mo na ti thai ki ngai manung ti da khan pung ama wal ni ngai pa ning ti da ha ti ta hau ba
0: hoi
1: adi la pa ki tai ning ti am ta ma na de ba ko me da amana pung ba ro la e amana pung ani ma khai dai la e amana ning da pung ta u ta de sai da la e
0: oh
1: aduna sana be matam du thi rona phang jai te
0: mhm
1: anjo ga moi na loi hal le ama mang be hal ma tung dan nong dang amu loi ma moi na na hin na ki ba lo ra ma tung dang ha mung dang khia ka na phung khai ma phung ama kum ba cha ba ti hin ne ta ma tam phang jai te
0: hoi hoi adu ma tam siam lik na su si zin na biraga kum na maksing am na bo khona biri bani kwa yam thaget ni ngai ni ni ha adu ato po afam lei bidra bra
1: I'm going to go to the house. Janana leba degi akui machen pentel laga nibiu di akui na akui bu tiduk pa ngangna ba degi tigum bade to hanjani de
0: ado si hoi hoi nihana bibi ba hoi hai biu hai biu
1: awam wa ta te to raga wari ta mera go su kitan phajaba degi ahen da oin ba wari wa ta ta na biba akui machen amana ba bu ta tidung na ba ta ba ke kita to we ba ado koi si te gun tin piu dia koi te yam na kano nishina na tana na kano lehen jani ni na hai jani ni le ba
0: hoi hoi ado ni hana hai bira pada yam na ni piu bising se yam na kong tang ku de mak yam na jackson na thang do ya de hai bira pada ma yam na dum ya jani ni ado ga khuda mama pi bi ki ba do thum yak pa thum nam da ba insan gi oi ba da hai bi ki ko ma du ba u da yam jackson ni ngai oi na hai ba do adu tum thak pada nong phaduk soi ki ba yak pa na traga chamam badu di kaisu kai de du madik adu hai di khudam budi oi bi ba mane mane adu bu madu su hai di imu manung leita bu budi na te tum yam ya ini hai da na ma puroi bana chai bi ba sau bi ba madu maksu yam na nuai ta ba mane mi oi ba se ishor ama gi sakti pai bana te ba ishor mana te adu na ishor phau bu phau ba bo ba soi ba soi ana hain ba ahlaman sing na dum hai aduna miyoi badi adumak soi da bangam base oi da banina adumaina adum basu matangs da thamjening duna hai za hobani da hoi hoi
1: hoi
0: yam nungai zare adudi atopa listener sing da kudong chaba mu bimina se

Matang damuk tami nasi. Thabal gi mangal film asidagi. Mandakini gi naitom khonjel da bimol fibau na sairing ba, afauna sairang ba isai.

0: ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ꯫
1: ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯏꯆꯦꯕꯦꯝꯃꯁꯨ ꯌꯧꯕꯤꯔꯛꯂꯦ꯫
2: ꯑꯍꯣꯏ ꯏꯅꯥꯎꯕꯤꯃ,
1: ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯁꯤ ꯏꯆꯦꯕꯦꯝꯃ?
2: ꯐꯅꯤ ꯐꯅꯤ
1: ꯏꯆꯦꯕꯦꯝꯃ, ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯅꯣꯡꯈꯥꯏꯗꯨꯅ ꯄꯜ꯫
2: ꯑꯍꯣꯏ,
1: ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯏꯆꯦꯕꯦꯝꯃ ꯗꯤꯕ꯭ꯌꯥꯡ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯥꯟꯅꯤ, ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯦꯡꯈꯣꯝ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥ꯫
2: ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯕꯨ ꯅꯣꯡꯈꯥꯏꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯃꯥꯡ ꯊꯣꯛꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯀꯝꯕꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫
1: ꯍꯣꯏ ꯏꯆꯦꯕꯦꯝꯃ, ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2000 ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯁꯨ ꯐꯪꯂꯕꯅꯤ꯫ ꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯁꯤꯡ ꯐꯪꯂꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯏꯆꯦꯕꯦꯝꯃꯒ ꯎꯅꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫
2: ꯍꯣꯏ ꯏꯅꯥꯎꯕꯤꯃ, ꯅꯁꯤꯡꯕ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯎꯅꯖꯒꯦ꯫ ꯉꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯤꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ 23 ꯗꯤꯕ꯭ꯌꯥꯡ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯟ ꯏꯝꯕ꯭ꯔꯣꯏꯗꯔꯤꯗ ꯐꯪꯂꯛꯂꯕꯤ ꯌꯦꯡꯈꯣꯝ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥ, ꯉꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯤꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯦ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥꯕꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫
1: ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫
2: ꯏꯟꯗꯤꯔꯥꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯑꯃ ꯐꯪꯂꯛꯄꯗ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ꯫
3: ꯑꯍꯥꯟꯕꯁꯤꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥ, ꯏꯟꯗꯤꯔꯥꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯐꯪꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯆꯦ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯇꯅꯣ, ꯍꯦꯟ ꯏꯝꯕ꯭ꯔꯣꯏꯗꯔꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨꯗꯤ ꯈꯪꯖꯔꯦꯀꯣ, ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ꯫
4: ꯍꯦꯟ ꯏꯝꯕ꯭ꯔꯣꯏꯗꯔꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯒꯣꯜ ꯀꯥꯡꯖꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯂꯣ ꯍꯦꯟ ꯏꯝꯕ꯭ꯔꯣꯏꯗꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ꯫
2: ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯦ ꯁꯤꯃ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯅꯅꯕ ꯂꯣꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯪꯕꯤꯈꯤꯒꯦ?
4: ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯪꯉꯤ, ꯑꯩꯗꯤ ꯗꯤꯕ꯭ꯌꯥꯡꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯣꯟꯕꯅꯤ,
2: ꯑꯩꯗꯤ
4: ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯪꯉꯦ, ꯑꯀꯟꯕꯅꯕꯨꯗꯤ 2-3 ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ, ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ 8-9 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯪꯉꯦ
2: ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯪꯉꯦ ꯂꯣꯟꯕꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯛꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯇꯥꯏꯕꯤ?
4: ꯂꯣꯟꯕꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄꯁꯦ 2015 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯔꯛꯄꯅꯤ꯫
2: 2015 ꯂꯣꯜꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯨꯝ ꯀꯩ ꯄꯥꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ?
4: ꯌꯨꯝ ꯀꯩ ꯄꯥꯜꯂꯦ, ꯌꯨꯝꯗꯤ 2000 ꯄꯥꯜꯂꯦ,
2: 2000 ꯆꯍꯤ ꯐꯅꯥꯝ ꯒꯦꯞ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯞꯇꯞ ꯂꯣꯜꯂꯛꯄꯅꯦꯕ। ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯒꯦ?
4: ꯂꯣꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗꯤ ꯃꯦꯗꯥꯝ, ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ
2: ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ।
4: ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯖꯒꯣꯏ ꯏꯁꯩꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯛꯑꯦ, ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯦ ꯃꯦꯝꯆꯥ ꯀꯨꯟꯖꯂꯇꯥ, ꯃꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯃꯦꯝꯆꯥ ꯃꯦꯝꯆꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ, ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯕꯥꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯅꯤ, ꯃꯥꯗꯤ ꯖꯒꯣꯏ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯩ, ꯃꯥꯁꯨ ꯗꯥꯟꯁ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯅꯤ, ꯃꯥꯅ ꯖꯒꯣꯏ ꯏꯁꯩ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝꯗꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯁꯪꯒꯤꯠꯀꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯀꯩꯀ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯔꯛꯑꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯒꯣꯏꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯕ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯪꯒꯤꯠꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯅꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯜꯂꯒ ꯖꯒꯣꯏꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯅꯁꯤꯒ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯧ, ꯅꯪꯅ ꯖꯒꯣꯏ ꯁꯥꯕꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯁꯤ ꯖꯒꯣꯏꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯅ ꯁꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯤ ꯈꯪꯍꯧꯗꯕꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯨꯠꯌꯦꯠꯁꯦ ꯅꯥꯔꯛꯄ, ꯅꯥꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯖꯒꯣꯏ ꯁꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕꯗꯒꯤ
2: ꯈꯨꯠꯁꯤ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕ,
4: ꯈꯨꯠꯁꯤ ꯆꯤꯛꯄꯒꯤ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄꯁꯤ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕ, ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯝꯐꯦꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯆꯧ ꯏꯕꯨꯡ ꯑꯍꯟꯁꯤꯒ ꯏꯃꯥꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝ ꯆꯠꯂꯦ, ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯀꯥꯟꯗ ꯂꯝꯐꯦꯟꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯅ ꯑꯦꯛꯁ-ꯔꯦ ꯀꯩꯀ ꯂꯧꯔꯤꯉꯩꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯨꯠꯁꯦ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ,
2: ꯁꯔꯨꯗ
4: ꯕꯣꯟ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯆꯧꯁꯤꯅ ꯂꯝꯐꯦꯟꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯖꯤꯅꯤꯝꯁꯇ ꯄꯣꯔꯣꯝꯄꯥꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯔꯦ, ꯄꯨꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯊꯥꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯔꯦ, ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ, ꯁꯨ ꯅꯣꯝꯃꯒ ꯂꯩꯖꯕ ꯏꯃꯨꯡꯅꯦꯕ, ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯊꯥꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯔꯦ, ꯃꯊꯥ ꯁꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯇꯆꯧꯅ ꯑꯩꯁꯤ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯗ ꯄꯨꯕꯤꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯕꯤꯔꯒ 1992 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯗ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯨꯠꯁꯤ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯍꯧꯔꯦ
2: 1992
4: ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯨꯔꯒ ꯑꯩꯁꯤ ꯈꯨꯠꯁꯤꯗꯤ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯍꯧꯔꯦ, ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯨꯠꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯊꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕ, ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯊꯠꯂꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯣꯡꯗꯒꯤ ꯁꯔꯨ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯨꯠꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯤꯡꯖꯨꯝꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯃꯔꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯔꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯔꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯒ moina tha taruk ki matung da yum da hanba ya ne duma hairam bane ba aduda ge hadi pura jharu ji kakhra ga anoba mane sambani na matam si yam kuina changak pa duma ita ra ko sahi ama hen kitang hen na duma na leira ga yum da thore thora matung da um ka sahi mu leira ga musi um sale aduge matung da ge moina hadi mahik ka ga le nam basing do de loina si re ka yam ta ka no taung
3: expand chandu ni ai le che na
4: chandu ni ai le che na duma na hairak pa da ge dum le pasna isi 2000
3: Oh, Heidi, kui kutsa se muda na hala abo matunda kui yumda di tum pasanan normal way na ler abo matunda yung kui mupala pa niya.
4: Ah,
3: the mana toraga is yumpale 2000 da. Yumpale. Si matang si dan tanga yumpale ba ipuri pa mami tum tan patbiyo masay da.
4: Yung komrad tan kumar.
3: Hoy hoy.
4: Mana kaksing mayale kai tagi. Aduga ay gi ipam si na kaksing makale kai.
3: Makale kai. Yung kui pal abo matunda di nga sagi yumpan bada. Koi isada ngasagi naruba sarugi de anaba malairu banina yumalam bidadi kain imung yum mama palaga di thaba inkhang haiba mama yam la imo wera gadi madude kari kari thena gi ke habu chai bi
4: hoi atu tu tu pa ise ani agi sonjer ga suo yum pale haiba gi aingwan da yam na ho na ba awa ba ke do ba dugu mati ke yam nei tre
3: hoi
4: leite haiba di agi yum agi ipuroi ba gi imung manung isine nau lai ba singjina loina thabak se agi khakta bi da loina
3: Pumping
4: to be bad to go. I no baggy hip, but we never see it. See it at harmony in a mad harmony. Say, Mana, dum, I say, Angang, Pimasa, Hansi, Popa, Matum, the Sumana, a quaggy maggie, no passy, a quay locked up project, the tobacco tower letter, meba. The maggie manata is a pubiraga, Angang, Sikisabas, Mana, loin to be. Ei tak em tau handa ba. Ada main tau raga mana adum senabi sana papo pada sumana adum senabi. Aduna ei yum ba bagi ei wanda tu dok na tabaki kali ki mayam ki awa habas ti tu dok na leki.
3: Leki cek. Adu ka hangzani ye wo apu mama na ngasai indiran haibi ba matam da. Kut ki anab se ye ni haibam haibi ki ko. Loan ba kut pa haibas di kut ye na ko. Anam ban loan ba tau nei dana. Adu isana loan ba si di kramai na ui na tau ibra ye na tau ibra kramai tau.
4: Ye na dum lol ye na lom ai ge khut se thangat par asi yam thangat pangam da bai ne ba aduga mi on the pot ama bi ba da su tin do ga bi ba ngam da ba aduga ai ge lai de ba jang ke tham tam pak ta su mai na thama ga khut oi sina ma ting do taw ra ga ye tum do ta na ta na no ma gi kitang kitang kitang gan ne lol se adu mai taw ra ga adu tam na ho na ra pa adu mai taw ne asi ge lam da lol ak pa se ai ge ta ani si po ba ma tum aigi isanu pisna jahi mari surak ba adwai tu ta aigi isanu pisse sana ba jakhi ba da ma se mama na bina matung da gi illak pada saida tu san ba da gi ma gi mi se so pane ba
3: o isanu pisyo mo
4: isanu pisyo mo mi ta so e tu ga gati da pure gati pu bo si jo koi di pasanu sa se adi aigi no paso pasa thok pa thabak tawram de matam da da dena yang wara me tu ga aigi no pa ge he mayam ba koi gi itai da mo dor ma di thabak tawe veterinary doctor ne mana isanu pisi loina laying bire gati da pure de dili da pure loina laying bire laying bira ga su isa ge u ho ge pangan si ting ngong gi dre ba
3: mi
4: ye thang ba se
3: ye thang ba se asai sai ji na sana ba de ne ba
4: sana ba da mana tum tillama za le tindu nu si na mana tindu ge zapham ne da sai ma pa ra ga sum si ma ga lai ngai da mama na bi na nu si ba gi tharak pa moine khatna bana ta ba
3: dang kai to bi to
4: dang gang to bi to da ama du ti ma na dumai tharak ne khang da bani na sai da kok to san ba ne ba ada mai ta wo de vi lai ba to ti re adu ga sahi ani gum ba ji ma school ka handre ba school ka handre adu ga sahi ani gum ma gap nai ro ma tum se school amu ka re ma ne school si ka re ga mo class four lo ra pa si da mo mama ai jen bi khung gung gi exam tha gi ja mai na re ina thoi nang mi chu nu ngai ta mi na class 5 lo ra ga tha o adu mai ha the man is mama ai dum ho sik te yong na dum ho ra ge ta ra ga ma adu mai tha ba ne adu da level pa da na class 4 lo ra tha ka si da 5 ka la ga 6 da dum ka gre
3: o ai mai sai entrance to your avenue na
4: ra pa ge adu ka gre karaga isu mama na bi mai amrak te le ho ra bani na isu wakhan je kitam nu ngai de ba ko nu ngai ra ma tum si da ma si sa hi mana class sabien ka ho ra pa to adu da adu oi bra isu so ka ri no adu da ma si shuti thore yumda shuti thora ga mo akogi itai da mo do sigi masa no pa ani si so itai wa dilam da lai bani na magi masa ani so ega tum lai min nei ba mo ani si so he ke jen be khumbong si ta tamba masin ma pa mo hum ta min na ba ada mo hum je shuti lai ma ga amu mo si school si la tin ba jale ina tin ba jat pa nu mi si da ise akoi tai na gari sa lo hai ba tu da gari thobi ga da ngang si na jalam dai da ma thabak lai re ngam ma ro ina hai do ra ba do hydro pa de ang ang sa ko si bus ta ja ta di ar lo sa lo sa no ta ra ga ko si bus ta ja le bus ta ja la ga do mai ta ra ga si halak pa si ta ko gi ka sing da gi si so bla na ma na
3: le mi na le ka gi
4: le ang ko ke ka sing ma sen ne ba do ma na khung wong do da ma sa ma sa no pi si thil pa gi le nam ba ai on da ka ore kai na la ke na hange ina cid bus ta la e na ha ba zamana e ai akoi ibungo ga akoi ni khap ta la pa ne benda akoi ga dum hamin na gra se na ha
3: no la bi pul la bani na
4: la bi pul la bani na ad hamin na se ha da iso hara ore ad mai ta ra ga mo gi ga i tu ga la e tu ga la ga akoi ise du gi ma gi nu pa se su thabak ta we phan da ta ba tu ma na tang we ka kwa ta da sang mu se ta nga tang sang ga akoi se sa nu tha ga ha le ad mai ha la ga ise akoi ge kanchi pur se yor kan sta ise tu ga ri manung ra tum tha ga ra ba
3: wa na sa lu ba tu na
4: tum tha ga ya ad mai ta tum tha ga ra ga ise ai na amu gyan ta ra pa de ise rim sta la ra me ba
3: har se
4: gari accident aur gari mistalaya me matam de di agi hanagi anaba khuchi ki khujing chu chu loin ti ame
3: hadi lengjum da so pasina mu khujing chu yong na so ma ba
4: khuji agi hanagi li sigi lengjum gi so pasi ti so omdre accident de ka sida di
3: yairam dra ba
4: yairam dre ba adu ga agi khujing chu ti le ame adu ga ye thang ba gi sigi mai gi mit ka hi loin ta laga ma khun ma pan phot kham ne ba mai chu su pura pom pom pom ga sarwo si kai bage maige sikano si kai bage aduga thaba ki saru se chulo ina tiek ba aduga
3: yatina to accident ni kari lam da to ino
4: wangjing da
3: wangjing da
4: wangjing bazar da ki kap sing lom da kitang hai da ra patu da aduga phairu se chu ye thama phairu se chu kap thek ba ale ge khong ani se chulo ina tung tiek tiek ba ye thang ba se ki khong se di hana ki saru se mo ka thai khre aduga khuji khuji ang se da yam thina tiek ba adu mai ta ra ga ese lai ram ba se da ai hatu piro haire ba ai oi ki pibam ai hining wa phaudre ba
3: koi wakal tu da noi sondar pata ba ni haire amarom haire ge di indira gi punsi se thengne ri ba struggle se anga pane ba haidi khut sayeng na ba gi laying uraga phagalak ta na kitang mi oi ba gi miya marak ta hing manga mani haide na la akanda mu isa yum gai pale isa amale jare isa ani le jare isa se mu khudung thip amata gi mit amuk sokse le ada gi amuk su isa amuk su amuk su ana accident tawri ne ba ado adumain adu tawra ma tung de ma gi treatment je kamain tawi ada sat pram si da tlobra
4: adum lampen da adum tawre
3: hoi
4: lampen da doctor ibom sa doctor sesti doctor bemon moi ma am se yom jal laga ese moi na laying bi de han ba da di ese kaino taw kan sta
3: ni ni bi wakal phaw da ba ni bi sa si da
4: fra ai si zara kan da gi nungai ba pun si ya ba

0: Şu dayım ki avuşarın.
1: Zemindar sahip, kang hoğduna, layon kangdanınar, hafta anirom, masat tak tak nittuna, arum hoğki. Akang ahi maybu dakta, kucen cene, siragadra khan ki, kayna thangda phaglak ki. Madu, mahak sirubudagi halak pagumbani. Mapangal khara kankalak lapamatamda, mahakna magi, bagan manung amadi, akoybuda, sa usyek harpa yaroy hayna, akan bakukum chalaiki mithung aduna mayum makai lejadaba amadi awa anatar basingi changjapu moina thamki adubu elvian joli leitraba yumduda ne tan layu yakide hek nan thukpaga joli hatki ba mapham madur chen amuk anirak mahapu mapham madur gi themduna purki adubu amuk khak pulli ba yoli ru thadal laga chen khibadagi thib khankhi kana gumbana Bagan ki kem saki ba mapham maduda chakki ba ui hai nai. Maikai adong ki uyan ba singna tamba da di. Ma khoi na uya lingai da. Sang tha, ling tha na. Sita sita na khong ba. Saki ma khol ma hek hek tai hai ba shi nai. Khonzeel da. Ma pang kainar ba elbyan gira. Natraga. Khangu thakta pikham na krabi. Joli ki oiri dira.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good evening, madam.
1: Good evening. Kanaoy biro ba no?
0: Madam, ay sinjam man thalo na kada niya kay jam nibidita madam.
1: Nibidita.
0: Okay.
1: Mhm. Kari sa ita min na sige nibidita.
0: Madam, lamba silang de kina.
1: Mhm.
0: You can do man ita ko pina sa lang ba? Tara man ni pan ba tha sa ito puni ma yo do min na ajok ta de ka.
1: Hoy hoy, isa isa am na kwida bi ba maliko.
0: Hoi. Dinte jo namu to kene first argument third la kenam ta ge nungai ge first ante ta han de tawan.
1: Ado ise ise yam khoida na su pam na khan bi rapani mate mate amatang lan thok piram lagadi yam na nungai ja gani. Kitang sak piu.
0: Han bi rap yam nungai ge mate amtang san thu sak. Mhm. Kaya mai pam ba. Ha ge kum amas pa yau ka pa. Langi na yada.
1: Thank you, madam. Mm-hmm. Makata was the lantok chalak lagi tamina vesi.
0: Thank you.
1: Mm-hmm.

ngaiku takisi thorum sibuta biribasingu ahalumukta da adungi marup debekto akoi jamna taram nokshari khurum jari ngasisu mayangida mukta nungai nungai raba manipuri album sising buduna lakshari.

ise si ta hanzaki bagalona na nga si gidong tadi ngai ko takisi mata si dalo sinza bagalona na adongi maru debekto akoy jamna amukahana kurumzari.

0: Tamo, kaigino. Ay naman ang muwera ka. Tamo na na sana tanda po dyan, Jelly, diba dobo tamo?
1: Nang, ay buwaro ko. Masi, makoy ya pa man eh. Ay din natin.
0: Tamo, ay isa yung masidalay ba da? Mati yam chadra bi hai budu oiri imung asi me pum kudi makshu aina mata pelan bangamdre aduna tamo ay yum da han krora
1: mentombi ningol singna.

hai yai farabai dai dumit inga gi tara humdoi ni panba mi gi tangkun mapan english singa ni kun taru sagap tali singa mga chama pan ni funi pan numida sigi eu pung manga mini kun ni pan chat pamatamda agus van infal gi tauram sanduk pahu jagani haying eu pung manga mini kun tra tarit sanduk jagani yakairol haying gi yakairol da thamjari basai sak pasing di pena yakairol da leimak pokpam yai masing Imalibag po sa ita zabi sa ita Little Melodious Musical Association gi saisak pasing. Amadi, laisho li sa gi saisak pasing matang sitna haubam subasini moirang tem kagem pasing amadi naurim harimati debi.

0: sarjiten se sarjiten sina iyamna mateng pambi kwa si takpi eng onda nang si shoire adi academically powerpoint presenta go ra si tar nang shoire na du tawre du tawren ai saroi na haibira pasin sa saroi na si ma shoire har kon tam ai sem du eba sem du okan da adu gi good result phang bodo ya we adagi dadak nga sai ina compliance ki haijagi ba dadak kishan kishan hai se ning thau khong dagi ne sangai prouda ma hanga ga lai kwa adu mana si tok salo si tok salo si tok sa compliance hai jing nang ai na paisa pira kan da paisa ka pira kan da ai gi GST file dogi bodo na teba paisa ka pira kan da ai gi si tok san gi bodo ka adu khatang important oiram deba aingonda motivate tau bibam chu changeba nang manipur nang khatani si mind tau ba swain tau ba si ma change kwa aduna compliance adegi sumbai ma tangina da ki shanna phasa naingonda takpi bo bibu tau re aduga ai nga sai panjagri ba ocha ani se mu gi saramul ga sar jiten ga moi sar sing da yamna credit reasoning
1: koi che duga makhatarak pada khangjaning ba se koi tongan tongan ba hiram sing da lai ba miyoi khuding ma khai ba tare mana mana pamjaba lambi sing sida matung tarak pa punchi da kari kari tau gani kari kari paikhat kani haiba se loinamak plan tauna ba ngaktani aduna ichigi oina su shoidana leibiram gani thajai aduna masi lairaga di kari kari thabak thorum sing paikhat pigi haidana khatbi bage masigi matang dus kitang tajake
0: aki plan sa plan se kai haini ayam chauna su kasu khande ai realistic obe plan da ai focus tau sani e kwa na ohuje 25 artisans leibam leibe se more than 2025 shaina koi na sai 32 artisans leibam matam se by next year 2027 da around 55 artisans hengat pangamba mo hengalapa ngamba hai se sales hengat pa sales hengat lati ai artisans ma yamu su lokshan ba ngame kwa ngamani adukanda prithivi gi ngasai hai gi matam ko ni yori se country ani khata ngai bi ko each and every state india gi state yo wasu mai na each and every country of the world yo ngamba oininge adune akoi gi plan se
1: yam nungai je iche ta seng nei je na khan biri ba khudin mak su hen hen mai pak po bi yo haida na so khoi gi mai kai de gi tham jari loina na ngasi e khoi thor ma se dei je na wa hai yam ni dang phong dok bi do na thor ma pung phan bi ba gi da mak da so mo ka han na thagat pa phong dok jari
0: na harol khonjel gi tim na lak bi do na hot na zaman program ma si da appreciably tim ma si bu saru ga han bi gi da mak ta thagat jari hen hen mai pak po so oi jage so lak bi ri ba ma yam tim bu so hen hen mai pak po oi bi
1: makata na mapham asida punna thabak tau minari ba miyoi singa unaduna wari watai shabagi tanja du su mayam punna laumina se ahanda da marukki ming amadi laifam hana thambiyo
2: aige ming loksamam bi sujendra aduga aige laifam na crying om the guy degini
1: marub hause mapham sida kari thogai puraga laibi bana
2: aise chichege da video number aduga content creators my have dar smiley jaw
1: matam siga se amna chuna ba makha khai ba tare khoina aduga taseng namase gi matho se am tarak pa matam makha koi re content creating ka hai bise adu marup nang asi lobiram ni ba thogai si sho khoi de amna nungai ba thengna jab matam da naha mo oina sho du minus thengne jai du marup na content creating nom da ga smaina changse lak pa se kari wa khalon da gi kamai tor ga di changse lak hiban
2: aise aina bam jab je isa gi oina haidi media diaries maina siam pam jaba haita almai sum siam badegi almaina pam jaidi tung koina video do haidi thamona ba maina sum pam jana siam khimne siam di
1: edu marup na matau karam tau dana mapham sida thabak sigida mak tala khiba no kamai toroga kyam yam na kuira bage mapham sida puna thabak tau mina bas
2: aije mapham jida ya upadi aije kuidri tha phadri tha badi phadore mai kuidri aduga si maina maina jege thengna gibse aije yumdagi gaitare aidi central gi thabak to adu to hai bhai tai adu da aidi ain di san di pam da ba adu maram wa ga khoida na zu aidi matamangan gi nu thabak to kholu hai bhi da aidi thabak chi thi bne thabak chi aidi adu thi isan thi bne di apam ba aidi lei da ko yumda zu free zu oya leading ba adu yam na khudong sa ba phang mai tai aidi instagram da post sam da jab ne ba ai saka ge thabak chi pam je de adegi gaitare padmai pam da ri ai instagram da post sam thena da chi nai gi kamini da pi bi da pne ba kamini pi da pne gi ai ham da ai thabak chi ama han ai try to re ba ko je aidi dukan ya ado chegi kamenji thengna da ichi da direct adu message thabne ko video cm gi oibji da video cm je mai tar ga thengna ki nai da
1: yamna nungai bwari mukak su oi maruk ki se du ga ta seng na hause khause social media technology na piri ba ekoi da khudong cha ba si maruk na ta seng ni yam bhajana achum lambi da lowe haidana su haijage aduga haugalak li ba marum pang sing na su ma si tam jani ngai ni haidana su lawjage loina na maruk tung dar popun sida koi content creating ka haibe se koi yamna vas oi ben then versatile oi ba lambi amada su loina mag changba ya ba

ngasigi ahan boy na fangjari ba SMS asi bamon gambudagi atom pa ilangbam iti itayma tamo madi angangsing loida na radio tabi riba mayampum na magka tami na zige hay na ibirak pa SMS ni kanbirak iba film na aroy ba nati saysak pa sing kunjabihari amadi Sunita Nepram sayring ba Casey Robin amadi Premila sayrang ba na sagol sem tizindra ni kuida na kanbirak iba isaysi mayampu na ngasigi good evening Manipur gi ahan boy na tami na si.

Amoy Kisi, film sidagi. Amarjit amadi, Linda anipu na sakmina ba? Abungway ni sering ba, Amarjit laurimbam na? Serang bay say sibu. Koida na tabi ningi haydu na kandirak libasing na. Kwa kay thil mayay koy bidagi. Mayeng bam edvan amadi, kumantem noni. Koida na kandirak libay say si, kudol damjari, mayampun na taminasi.

Malim koi ne thiru dunasu. Palem ima dagi hen balaiti hainari bani. Thawai fau bakat pangam ni bani ima gidamak. Mathang da tabirasi. Haino jom yumbal telanga yahi film sidagi. Nau bogi konjel da yum nam Sudhir na sering bagopi na serang bisei. Khan birak libana. Bamole kai dagi irungbam Danishwari. Imung manung sing loinana. Radio tabiriba pumnamakka tamina zagi haina habirakpani. Ibirai tamina si isei sikudol tamjari.

Aka Swan Imphal, hauzik numidangi pung taramakai tarapagaluinena. Matangasi dangasigi oina sangai channel gitauram sandukpa luisinjari. Haying irai numid inga gitarahum doini panba. Mi gitangkun mapan sagap telisinga mga chamapan ifunipan ayukipung mga minikunipan chat pamatamda sangai channel gi. Ano wutharam kaya galuinena muklakchage matamtu fawigi oina di. Kainayatang nijari pinabirasi. Jai Hind.